Sur Rimming. Ten Rimmialo. Tukuruma. King Mertuk Xiaomingman. Inungminyan. Adjigingit tunik sunawba. Tukurutta upak sakaratta. Kapesuk tuara walaktung atasiman. Kamaya kalangit tunga. Angin kakalua ka matay siya man angin kakalua ka no. Siyukya, kapya siyuk to araw balaok tunga. Kaya balaok tunga, ikat balaok tunga, kaya man yun nik balaok tunga, kapya siyuk ni kumo. Siyukya, ikkama ya kaon niyong nik tunga. Amma suri, takuli lok si mang miyunga, tay siya man eh. Inyong makong, Payu, payuaru, milju siuaru uyang nu sakura bilangang kami. Ukalak tu, cukup malak takkan. Kalau nak yak tu mesti si mana tu saya kalau langin nama inuk tu luka orang mati. Imingnu ina ukalak tu, asih mingnu pingit tu. Umatai mesti lah mangga. Piyong ito rito lang mga atasan ni narang ito lang mga uma. Ang masulitan na uma tayo may ito lang mga piyong ito rito lang mga nariyang narunaktok tayo may kaya lang mga ating. Milyo ti yuwaro akiraktu ti yuwaro. Suri ito rito na mo kao ti lok si maganga. Sabba ko atasan ni anaran niglo. Ito niglo ningyong niglo. Nara gunang ikuma, mali gunang ikuma, ukaw singin ni. Tabago, takwa, takuyaka, at ukumaki wakatao. Kapyan na mi. Kapyan na mi gli. Tabari, taishimani, taikuni nga, takukatak tilo nga. Ilanganin, Isimalilok si Mayunga. Inunning iti ang mga kumara iluang naksa o ilaktok sa iyo winiuloa. At atamalo, ananamalo, inuyok sa liyakan ng ipa nga. Uko jori lok si Mang Mayunga, imang, at atagaro ko, ananagaro, inung misala yun lang ito. Kisiyanig ko, tuniyaw si Mayu, at ataga, inung mi, Sana yaksanganin, tunayaw si Mayunang minipiyon ng ito. Naukulo, sana yaw si Mang Mangan, kawayimang ito nga. Isuman ang ito may ukawdaruyok si Mang Mayunga, igyungan ko. Igyungan kitong aksakakto. Igyungan ko kitong aksakakon na tiliwi kitong aktaon ng imata. Imakasuring ito. Sukai ma, tesis mana luk tanggung itu, anak sok tanggung itu, uang alat tahu anak sok tanggung nama luk tanggung nama, suring itu. Atai mana ayuh sujud dok semang mayunga, atau atagago tak kunangat, ketung aksak tanggung si mabo. Tengenego atau atama, padu atau atanga kau mau, ketung akakon nalaungin man. Ketung aktak pada waktu garwa. Ketung akakon nang ijuti gilak pago. Nuli ang ata ketung ani, ketung aksene ugi aksi marang magi. Eta, ketung alu nag ding nakto ti ugi akengin. Iman nago ugi aksi marang pain. Tain nago ito gilak tama nuli anga. Sibugat. Tain na kong asin niya katalaong man uwi may asyanon. Nadjidyo ni Aglan. Aglan uwi nga nuwasi matilyo ko. Atay marigo kitong akta karo aksuting, kitong akara karo aksuting, kitong ala aksu nagla asin niya katalaong man uwi may nuldo ang ayok kawasak paksuni. Uwi may nuldo sa araw yung mangilo aksuni. Ugi aksi maraong magit.
قتون غني وين نروح تتي